0: Nebge nyamiramavi, murabona ibintu babahaye. Mufise ibikoresho, ivyo bikoresho ni vy'igihugu. Ni mwebwe mwenyene mufise gukura ingufu abigiza hagarama Ruganda. Nico gituma ico gikoresho mufise mumenya icarico. Uwo mwambaro mwambaye mumenya wariwo. Biramara maje ugiye ubona umuntu yambaye umwambaro w'igihugu ariko aranzenzeta mu kabare. Birabara maje namwe sinzi ko muhora mubibona ariko arazezeta mu kabare yambaye umwambaro aho rero simvuze abatazi ico gikoresho bafise ugasanga arambitse ahantu ugasanga gitwara uko ashatse murazi carico mwe mwamamugabiye urugamba hari abantu bafata igikoresho ukamengana uruntu bamutaye ko ntwazangabo muri nga ibindi ko ndavuga ndazi ko maze kubibona mukabifata minenegwe cewe sindabifata minenegwe ujya muntu ncambona ko atacarimo umuntu agenda arekereza inko ingabo yiyemera ntimuzi kandi yifata muyifata minenegwe mugo muso umwe ngabone ingaruka ubu ni muhinduke kandi bihera ngaha nyene aha muri rishure tangura bariho mwigira mumenye yuko hari ha bariko baravuga ngo ubiki inkoko mbika gaca mubimenye aha barabaraba ingufu mufisi akagenda ati je ngiye kugira amapompaje azoheza ijya ESP nanje sigaye no muhamajido ico gituma dushaka ko hasohoka inyamira mabi n'uyibonye ajugumira
1: Radio Indundi Culture.